0: DJ!
1: Manobuddhyahankara citta ninaham na cha shrotra jivve na cha prana netre na